abaana ba Bikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe Bikira Maria, essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Katuwa emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde Omukama ali naye, aweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana wa Katonda yekka, ye Mukama waffe, yanyumirwa okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Pati omuzza wa buli kantu, adda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana ogwa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omulina ogwa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omulina ogwa Katonda bw'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga. Linya lya Patiri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutukirivu. Amina.

0: apa.
1: Wenjo wembanga de musimu no.
0: Oja kumalako nayo. Enzo ja kumalako nayo.
1: Ate. Nze abantu bempangala nabo bakimanyi. Ebintu byange mwe bitwe mbikwasa.
0: Mwe bitwe mbikwasa ganya.
1: Sina gija kamanyi.
0: Mbisimye, sibibi.
1: Okay, bamita Binka Line Spice Diana akaimba nsikula wo kuchenda munya kitonyeze nya fama radio sapiens program sagala gramida.
2: Program sagala gramida.
0: Ngatuga na mauli ne bwana chigwe twagala okugamba ku banna Uganda. Nti bananga okulya te kuba malanga mu
1: okulya.
0: Abantu abasinga mwemala munnyo bwe kituuka mu kulya. Nula bango oli aweddemu omuntu gobadde owe ekitiibwa ng'olaba okulya ku mumalamu. Olaba ng'okulya kuna kumalamu. Wesetulo ovewo mpola mpola ogende. Bananga abantu abasinga ku okulya kuba malamu. Nula bango oli alokera alinga atalyangako. Nzinze mumalamu. No bananga. Eno tubalaba. Abantu mwekomeko. Okulya kuleme kumalamu njeje nakunyumizako ka story ewa kubalera TV banga abamu ngokulya kumumalamu kati nga fetwa muyiga obugenda nomugwa ko nga afumbiye koko nula banga yenata kyategera tasata
1: ntubyo zimuyitamu
0: nga fetwa okubira simhalo ogamye nzije kati nti yangu akanzije ogenda kanga temugenda
1: mutulira nga yesu sari
0: nga yesu sari
2: Program sagala
3: galamide. Musisi kati nechebija guzubye naku enkuru. Centenary Bank empereza za yezi fude nyangu. Hata kumiwende ja wansi. Tewali nsonge kutwala mu banka. Wabula weyambisa ba agent akanana basasanide gwanga lyonna. Eranga bakuli kumpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa simu ye yomungalonga weyambisa sente mobile okuwereza ensimbi. Sasula ebisale bikubanjibwa era weewola okutukira ddala ku milioni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi 3. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu. Gula byogula. Nga woye Mr. Sente Visa Card obudde bonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8855 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku milioni 10 eza Uganda.
4: Twesuze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi sato. Esu kumacha. Time check kutusibu wako.
3: Beda msigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira ndala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunia.

0: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu pini ye ey'ekyama oba pini ye gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
1: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biyuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulya ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 344 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.

0: Era ekuto sibwako Sentinel Bank. Sentinel Bank banka ya
1: fee. Sentinel Bank empereza za yenzi fude nyangu. Hata ku miwende ja wansi. Tewali nsonge kutwala mu banka. Wobula weyambisa ba agent akanana basasanide gwanga lyonna. Era nga bakuli kumpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa esimu ye yomungalonga weyambisa sente mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu. Gula byogula nga weeyambisa sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, message ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pin number yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwa abakwekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8 0 0 2 5 5. Sentinel Bank banka yaffe. Sentinel Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole.

0: Child Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
1: Twesuze sawe ndala. Time check. Esawa siwe sitano. Esawa kumaja. Time check kutusu wako.
0: Bena musiga simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kaiti seda chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
2: Ndabirwamu,
1: the mirror.

agambye ky'okumwagala kimulekere bwedda wali olungiwe mbeera wali olungiwe ebisigadde bimulekere bamuyita gwetremayanja lpsn agambye ajja bimalanga gwe kasita walungiwa ebyokumwa omwana agambye muno ekigambo my goodness okimanyi nti ekyo kisobola okukola obulamu bwono omwana okumala emyezi emirala esatu omuntu nga gaye ekindekere ekyokwagala odamu n'okuba n'obuzibu yeu neggwanga lino bayinza n'okubuuza pulezidenti w'eggwanga nga tomumanyi nga tomumanyi ng'oli mu kigambo kimu kya laavu akayimba bakaweerezaako justin era nsuubira mukwano tekakoze bubi kano kasabiddwa mutabani wange mugwanya kakubeeremu mugwanya